0: Jingi wala. Elawan welcome. Garoma nga paigar nga jagun. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi nga ngali nga jagun. The land nga yang bubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers, ngayamburgi yanga banjalaka, and pretty butterflies. Nimburgi yanga bugur ngayanga jalamba yawa ngayanga abangumi, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugurbe, good thing.
1: Cruising the airwaves of the Rainbow Region, 99.9 Bay FM.